E tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō namanākitanga. Kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini ma te ki o tātou tini ai tuā. Rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamau. Ki te hui.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Anō te pai. Nō te hinganga o te hoaranga tira a Paturuhi Tūhakaraina, puea mai ai ngā kupu ki tēnei titonga ona. He oia nō rā nō te huritau o tōna hoaranga tira, ka waiata tia te waiata nei. Ahu mai ai ngā kupu i te pai peratapu, me te mōhioa nō hoki heiwi whakapono a Ngāti Haua. Nō reira, ko noho mai ngē nei kupu hei whakatau ki te nui o Haua, ka mutu he o hā ki tonu, kia whāia ko ngā whakahau o roto i ngē nei kupu.

0: Ko ngā kōrero ōna mata, kua huraina hei o rangatanga mo te ana mata. E kore kore te puna waumihi e mimiti ki ngā whānau i whakae mai kia pāoho whānui atu ngā kōrero tupuna ki te ao.
1: Tainui.